Bibit detail sa nintena mito sa ling kalipan. Ak na kanaw anit. Kane ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halang chit mo siya. Tingkam chok rev ni Rabin ut Rizu natin. Akwanin siya akilal. Sa iskawana kay Bisandalia sa Rio Vinil.

وكان تقال بيك كمان يا شابانا انتقال جو جيشيك لي ونال ديلي قوتي ناقاك الي سايلا تشولات قنا الما كارولينا كوي اران تقال ناش باركي كوان قنا سيلفيا اران قوان قالي خون قبال ديلي خون قبال بوو شوك وان كيباك كوي لاخ باس بوو وان كيباك كوي لاخ إلياس بوو مجال Aran kuan le kawa tisayas banya. Saya cula hil cokere komones jelek mana kulak. Setiap le kapuk tesibal kerani. Abanan li harum akuin aku eri sali TikTok kulin ni kesibak cak aku sali TikTok. Maka nasi aran kuangko cero cpeningkiu. Abanan kong kaceri rusila le kawajos namu ensa kabin. Jabana nakuan ikuko bayak ci. Sekarang mungkin nak tela bibiak le bitch. Rena ko kanto kausla tona le bak. Karunas ke ete le bitch. Karunas ke na ke le bitch. Makuntak et ni michan dikini nakanenge michan ikumon chan lu muko. Moko reta nilbal anita yak sube kabanan chan ru na kabilis siya pali atin dinigas siya li kumon manak utun may kanak utun karutin siya bilo brasilin kwak bichanel maja parkuan sakali tinsiklin kwak bichanel chan ru na klain dikin din siya bling kaak siya bling kush Tos kulak rek angke li komon li karuna rak li atin li chokin skepa li chokin spukta singkil majar. Anan dikin ni bichang majar. Malak chal chokin naran ni bichang ho chalak anina bichang majar. Naro mare kyo aran si bichang kyaban mo kon na rekata li sakal karuna si li atin majar. Kama alakabichin nakakes sa ilach olat ko amigo eh. Nak nak kaki cita kan nak kaki saya lah olat kami joko cikir pada nak kuangko rikin ut joko cikeng rikin joko cikeng baska kulas ol mare kucik rash ol mare kucik aru kios jamingkit abanik anak kah nak ane rak sa ol nak kah anak sak sa ol utuh kan nak kaki re nak kaki saya lah olat kami goi. Jajam biak li kaus ni nalep li skulman celu li kutana yang kuang kun li na cokre li ningkal bele baci trailer ringkacik na syakli li bele baci celu manja abanan shri li khun ni khun na khis kumali ni kecok li nimla bele baci rinak ringkacik na syakli ke cikawaan ut timil-timil skerib celu timil-timil risish meseu Lili khun li kyojak si shabal shamlel manak kyojak lili liyan tas inka chik shab shamlel maja. Auta na inka ang isna uru jaban steng an ut kaluna na nasi es es ole lami manak lili kyojak si shabal shamlel lili nimla bela si josi lis kausan. Ningko la na kyojak si kolingi karas oso. Umanis ginaro na chapokre chan ruti chap mung mga kachik maja. Utrokana katiena aranta repok la aksyong chan manjal ani tak utokre na kwah bi chanel karu jokin sa kasnong singkil kasa karu nimnin chanak esyabal renak likomon tarik amanjal kasa kalaan markwan sa kalrihep kwah bi chanel manakawang katiena matokets kanakwan na pali bich manjal Abanan likaru sekan nahmanaan sekal takasik chan runak likumon. Chanjang kuang kon libis rining kosla nak cis konil nak cabak nak narabi. Kon libis li nas cie ciri se nak napas mas kawali kami nak hingga nak holti ko kwe chan naro bichan aja. Nak narok sis bichan gilan. Udaran takis kawali kami nak kawalu kana manuela wali. Abanan. Naok siyengya ok siya wakli komon manjal kaus manak nakulak cistos balis kaus li kas kesi ni rikin nakskuan naksatinak nakskosok rikin li kamenak manjal manian isik ilbe manian lal kholbe manian naok school sabi siya naok siya ayos kus na ejak siya lu toko kandrak akwisa cistos ni libis manjal
manang kajal jal kabicha jal si ko ngace wanak jal jas jam ne lilik ang kelon na kelon lilike utaran ne pelirusilal aan kacik si ko kain wajan jal na ahman na tinichang ang kones pero mo ka anta lirusilal lirusilal ani komonil aanak si skunil to bichang wajan Lili kwan ke jak che sa sali sali banka sali si o te blah pichanel che honil o tin ka jal huncha ku shakta kutum ya swana ko kana na che man de kor huncha nasir e blah pichanel ni ke ri si jak sia alis sia blis khaf renak ta de pok o renak ta kula kerkin ni koma lak nak hunak kin na bichan majan hunak na ta kwa sali khaf Ud nak utun, apar sepas nak cina heblis meteu, ud pas nak nak skelo aku cikliya mana. Awud nak kuansa nak balil, aan kalan cik sebal, semana kuilain sinlo binglihun, parki sinlo lain ingkas lo blihun, utaan sin skelo, u parki sinlo blihun, lain sin skelo, tingkas utun mana. Kau semana kuang ngece, kunteng angsa rekahri. Hogan rah cenggo jaman ko ngace wanak laong shmen na kwanak na kakakaliki or chibichang marili ulo ko ni gestyere ila taones ka biskuse o chana us na el shka ah mo ya ud marili kwe khor khor ay ud nak se gestyere ni chana us ng katwichan chis kone hogin dara kone chan chana klain in ka us li kwe pero likaru cho chi man Aans rilpal utra mingkil chan sa karuna rahlibich. Toke nak nakakulis solok chiris li kiyogos manungkil sa liunyo siya nas chile kanachin nak rahlingkil uts ibarish lik aru tingkwak skipal sa lihunghong lik anghel itim aansin mo. Kanan, silpalish na limangkil.

Ang sakalbi ko man eh, siya man ni Choco, Chikulak, Salihong Kabal, ni Santilo, Chichal, Kwangkinto, Karin, Kakitul Fry, sa ito lang ito, karang Kakitul Fry, Mandiyo siya rin, at Chokes, Kabinkilo, at Kilbal, awanan ni Akesikwali, at kayo, Santilo, Chichal, Majala, awanan, Lina, Chichoko, Kahit, awanan, Komunes, li Chabile, Silal, Relikutana, na Kwan Kamana, Kache, Naklaong ko atin at si Riz Choco, si Oslang Kil, si Nalibang Kil, Majal. Bar sa Kalkwan, o Chan sa Karuto, o Kwang Chan sa Karuto, o Kosh na Tauro, Lirati ni Diyos, o Jali na Kosh Okwe, si Ribal. Kau Chan siya manak sa Lisang Kwan, kwak lahut ol, eh, na Chawa si Man sa Likab lahut, o sa Liolahu, Karus Cheke, Majal, kamang kache, kunalik na kakut kakus, Majal, Retalinak, Kuwak pawanay katoliko na kanaunak mo ko na kachap tali krus pan kasyu. Lina siyap li krus pan siyu. Manyal aan mo ko kukanda mo ko kamana siya li apokalis yan lulu. Manyal na siyap li krus tiyal pan sa siyu. Ulao na kanaunak li Jesus mo ko kishap tali krus pan siyu. Kishap anis krus sa shkaba li shiraum. Otro kanak na kakot kakus bana na kakot kakus retalili raom li Dios di kwan keken ot kwan agweken ot kwan piken maja mokos manta kasiu manak li Santi Cruz kilao na kosyo kwa chana ni gestieno na kanak kwan karu jo chiste singa kwe takot li Cruz aksik ni jo kach kot wali Cruz bana siu maja. Kuya kakwa inga na lang na kwang kasiut. Huwag ka nang kachebe na sa ilikutan ang siya ni Jesus Kishje Rep ni Solom. Awanan toh kwan drak aru tingkere. Ayal toh kwan drak aru tingkere. Awanan chapan toh kwan na kilimahe ni ketauru. Awanan chen nagtachak li santing musik relikyan. Haan, tishkam lepe restawalis chalalil hunelik. Spanak haan ta atinak chan, bajar. Spanak haan inka ta atinak chal sa chasilrean. Ta atinak pan, likin lishrabichak, ulik aruchok, tishkipal, litak ulmang. Eh? Lina looning kwe, manya. Aachen, hans pengkwa tishkul, likaru, tintaklachak chire, sumalrean. O chishkunila kwe, likaru narak lichukwa. Alinchukwa lain. O kanak ningkere nak, techap likaru kwe, kamana likaru, singkanap le silal erikin laes. O de choco sheval mañana li santil musi ech mañana. Tos tele kakaus. Tos tele kanaleman. Tos kam chisik bali kial. Tos kam chisik bali toktokilat. Tos kam chiril bali kakrelu tarak le kawadios. Tos kam chiske balak minako en kasa kwanko. Ho tenamit, ho ralas ka holhun tenamit, kwan ko akir kinis angeles sandi musikes paspal, stis balik arusa kalna man ho tenamit kamana kati. Majal, inka jal de toch na kwan koran jal konelik, choko jal dinak chidios, aban pimaka lispanong kilchen majal. Utho ka na kay li sa li Chabila sila li papa kishana sa kobres kishana liskangkeli santil musikek aan sa kali rek asingkil chandru na klao to o keng chishkolpale kalok lak na choch o chishkolpala kwi chishkunele kasutam udres tawaru na ahunes maka tatuang shmanungkil chani papa Francisco manyan. Ani atin igis ka na kawa Papa Francisco. Utyal ko mo nes. La, tanahin, la, o, kong ache, choko, chis ka masingkil kay Papa nan, inka kakwi kami, maja. Inka do ka na kakwi rikin na chanaus. Tookman, chirek asingkil, maja.
Panakokan ng kosak likawayos.

Kapsula uli ka kapsula chance kele kaloyan. Barko le ka kapsula ko ya le ka kapsula ka una ken ka kabit sa kuna ko le ka kapsula. Manak e agela kiru chanjal agela kiru.

sa kalililo. Utsirikasan mo karunasti. Karunasti yere li tenamit. Hanakwam pok imak leru chekunes laes li tenamit. Hapomak eres tiabankil skabali Dios chisas alecho. Shmanak li kakwachan, nini makwal Dios han shukwaheli rujan. Han li akwabeh nimis kwankil sashbenchis honili ruchichot. Okana kashin kumon. Laok aruna kapanu. Kwanak ninkana kaks pok ngili ku kreslok ninkiru li kawa Dios. Para nakskulul li maarewa na nakskulak ebli nikik angelak sa li politika na kema kunak na enok kumon asin nakapokpok ili kuk utaan rin ruchichot. Udaan matyal ni geste. Udaan matyogeb siya dinag siya sityal. Han, kakwites kechi ya, kaya mo kutes paano uta? Aan lao na kot ikiknak siya sab, aan lao na kot napokpoti kuk siya sab. Utsiris li rati ni kawa Diyos. Utsiris li utsili kaili, si parkili kwang koki. Maha kahaan. San siya nolis distonche, chokura vingila doon, kaya makna no, kasing kumon. San siya nolis tonche, ang atin ni kohikan. Udarin Diyos niya wali kasalma, pok imak ni Ruk, chanche kunilis lais ni tenamit. Nukong sutana, katakwisa. Pero banan na rin naskot si kuli kasalmo. Naklikagwa Jesus, takaisa dito siya, ni tenamit na kwan din doon nagtais pok ili Ruk. Porque skole li alalweh. Di swa nulis ka angel na rin si Lira Chichotro. Uning kagak is pok ang giljan, ichang kisan kwah bang kis chichabil chan nabi ho kana sir kaile je sir ka komunil bar kilao kwang ko kwang ke lah kwah banil muku che kwang ke de jo gan muku che sir ke de nat ka ke lah kwah banil inka res lo kon ingiru li qawa dios li ralal an de kita ka sa chosha ichang kisan ichang ko chi sa sa le ka chol Si ang sinakat ol ekas sa in naklikakwa sa kalaan sa tskirtesi naklikawa Jesus sa tisi sa di kalak mali sa tisi sa di hopok mali sa tisi sa di mahekwang sa di tiktiik sa di kiyawang atin sa di kata chik mahi perikista ilat ol os lakiro likakwa naklat sa tkwat sa di domingo sa tkwat sa di chutlebal ka baano sa tiyanja lat ol kaut porque nikanaw nakali mas nimis kwang kil sa benches kuniliru chichotsa Nasiyak ko yung silikasal mo. Nakyo si takik li ka Diyos dyan. Kaho li kapok e dyan. Kaho siyam skus li trompet, siyam li trompet dyan. Sa skawa li kakwa dyan. Bichangko tsok. Re li ka Diyos. Bichangkes. Bichangkes. Sok re lak e chalke. Bichangkes dyan li kasal. Kaho siyakal rin na siyang kumun. Kung ano kaban daw nakon, magkumichang di sigreli Dios ng kabanu, sok si bichang si Vicente Fernandez, marakakat si Cruz, han chakchokere, nakachahe kaya si bichang kilan, utan chere ruchichot. Unak na ojo ko, deschere, bichang kaya si Sinkoman, kung ano nakanauli, bich kung ano hingka. Utan, sentoran na takatsol na kabich. Uting ka na katsol. Chuke ba rin ni kakomunil? Nakakilala tayo rin sa lunes, nages keli na lep, chiri sanu di bichang, chiri sa oslo ang kiro lang kawa Diyos, mukujalak ka, at si pitsul, takak eh, sino ke akreak kwi, ut kwi arin na nakwani, anandi salmo in George Chokre. Anandi sa oslo ang kiro lang kawa Diyos. Huka na kasing kumon, sa ilchagahil chokere, chakuninis. Kawanwak, Rikin sa ilto lehil, Jose le kasalmo. Kalakon niya, kru le ka Diyos, le kachikwa, le kwan sa le santil cho siya. Kikulun li lalal, awanan kitake kuchis kasut. Para awanan ta kulun, si kanakwan, amanin na ukreho ke. Han, ting kulun, ting sa kuchik chan li kakwa. Awanan che shokbal chik chan. Huganak li kakwa, ta kulun kuchik. Awanan ani ka in ka chik chik irte sing in ka chik chi skir sing le vdi chak in ka chik skir sing le maus anja shoko ka chik kila cha ka resia ki dat kolak ut kila din ka cha ka resia ki an ilska ki lad
Jok cita lo bangga nak kon joli nale. Jok kep seli radio. Jok kep seli redes sociales. Jalak parches kunil joli atin. Pero kilat mak ane kakwah. Dat jalak. Di kakwah yang anas miniku. Mani nak miniru cipa bangga. Kukanak. Isin komon ana in kuibusini nale. Ningkot serikin. Ude kawadios de sakti ada sakti santin mus rakti okti tsel na le berres il baltik mas ris li ratine kawadios karuna rakh nashte o ganak tiro li dominga ina andi stakik u tiro li khunti kan chiris li pentecostes o ganak doktor utis khunil charon ko sol li ka iglesia katolika charula onak tos khatau li ka khunilik tuam ani li kwa jesus kwang ke blak kanhel sik bilebro hali santin mus ekh Hana kutuk tis kunil li barkuan ni kismanu li kakwa Jesus. Sa kach olat Maria, nukha na kach santilo silal, kuan li Dios agwikin, usila tinemilach bench te palis, usila tinemil Jesucristo lakwal. Santa Maria lach na li Dios, chichabate li Dios sa kaben, lao lahmak, jota sa kachuam, jota sa kamik, jokanda shak. Tera usimilak skabali Dios chukabeh, kaholbeh, ut santil musikeh. Ho cambie sin comon seicho el gil chokereh chunilesh. Ate sakli kaba Dios chiten anga ere, chiten ankesa comonil chisubanunkil, barquan diskabi, barquan disoratinaku liaratine kaba Dios. Kateak li kachol, kakeak li kajun sekalil. Kolkos lo eakru li kakua Jesus, li ralali Dios, li takeak sechosha. Jokan akwila ok gina kabanutis kunili barkoana ina kisa hunkutan akwila ok chilisle kakamik tota kaya saksusa. Abanan kwila ok kakawresiki. Parki kwangin la incha li kakwa Jesus aran akki kwangkes la eshan. Aksin kawresitak leena akchan. Tenton akti siksan. Jokan akli kakwa Jesus li dumingin takanin ay listakik li kakwa Jesus. Jokan bi isa yor hil chokere chi junilesh li kwa Dios chilo kere chi kayan chi beresin kere se le kangel partus is ertus is nume jokan akli Dios kwan erik in chi junilik. Dios chikwa bech kajol bech santil musik ech jokan tashah.

Aram buluk ti tawagir mo chuchis ko ni Les kong kamal. Taga jak sonli kakikwing. Kwaye tawagir mo sa ichulhid do karan. Ama na rikinan joko sirakbal akwil e kakangkel siya bli marimba. Naskam cha kere lepok tisibal estereo Gerardi 107.9. Kwan ke libi charin komones, kwan ke libi charin de laksasa desbichang. Maja larang kwanko, karang ogan akwili sa chokri chokri kana Alma Carolina koi. Toke toke sinum si kuni konal kau chenabanan. Kawakas ko lang na alma, liyos ko na ako, ikin mo ko ako nesta. Ogan sa kalkwaye ko ako, joko jiskiyaba singkila ako, lish, mekse ulikutan na nakuan.

Kanalan setio, yo a chakamingel kawamar botuli estrada. Aga chakweli takwasin, kwayeli takwasin kawa Marco Tulio. Adios na akno kweli sali tikto. Aring kwang kore na kakachabasa kili sa ile chol. Utkoka na kwili musikali ng kipatsak manjala ring kwang kore sa kibal kwaye. Sa Shkiable, may orkestra rekawa Miguel Angel Sul na cheke chikokain.